sesampune becik linggih sangsane sareng paung pinikeryen nganike widesangyang.